kapitiakitsualiw yung aoksoktumiutak susabu si CKLB kunit nunakakaktut nalautatigun imgiyohingituhak nakluaktut.

Beaches Ruby na di zun smak e. Zun smak e. Sikia bi wa kuhun te. Voice of the day zun smak e.

Beaches Ruby na di zun smak e. Zun smak e. Sikia bi wa ku hund e. Voice of the day zun smak e.